0: Iyan sila, minay ko kopya kabun beno kyo. Bay na ako lagi makopya nang kitang ka, minay kitig kabun engine lang.
1: Eh, di ma di oboy. Iya, oboy. O sa nang gimat ko ngayon tawan, bay na po.
0: Iyan na kikopya. O sa nang nako ngayon tawan na bay na kyo.
1: O, iri na kyo. O sa nang dam, gisambat sa dapan nilo kyo, oboy.
0: O tapat kopya. O, eh, yun sila.
1: Uy.
0: Harap pagkakataan ko, piyang kurugyat. Mingilo di ko ngayon ngayon tawanin di. Da, alakatilan.
1: Is no makasusa intan na po di handphone boy.
0: Iyo susa.
1: Meteorology Malaysia ka.
0: Malas ako na kayo lang na dahil malas ako na mangintang engine na.
1: Malas. O malas na po magkinangon na po radio kaning nga FM. Harap ang nagyari.
0: Taig ya.
1: Iya harap ang nagyari kapailan ko ngayon tawan. Orang umayak kaning nga FM.
0: Pama. Ruputan ko ngayon ngayon tawan. Habis sekarang sahabat main timan ko belum pusar di urputan kau ngayong-ngayong tawan mentok kata dao bainak ya. Luna premisa tulan ke walau tahun 2002 na pada manang pinalabus manta diti dakopisan mengingintong tahun Malaysia manta diti dapat watas penongkoy dan sigit. Mantok kapelan kaya tipinay. Mantok kiti watas at kiningaw ka sobat bainak sa sedapan na kita tuang jerebuk ya. Kapal. Kapal jerbu terbinaik ya. Kadat kesaban gi sama tetuang. Teluna pedam telu derja Celsius. Tidak sobat sakawas ya. Nah sobat sasiriba duana pedam telu derja Celsius. Amat kita dua tasat nabawan kesaban baina rumah saya misa dua nak kanan. Panakal sedapan meninggal dunia paitongos isa dua nak kanan panakal tetuang rumah sam. Sa doon na kainan, lila subas akawas, salun na padam talo darja Celsius, lila subas asriba, doon na padam lima darja Celsius. Matikiti doon ta sa tamunan, matanda ka saban gi sa matatuang kya, ay jarabu kya, tabi na eh. Lila subas akawas, salun na padam talo darja Celsius, lila subas asriba, doon na padam talo darja Celsius. Matikiti doon ta sa tenam, hingga na kya, matanda ka saban gi sa matatuang kya, jarabu. Linaso basakwas sa tulo na pada mapat darja Celsius. Linaso basasiriba aduh na pada mtalo darja Celsius. Hingga na piya ruputan ko ngayong yatawan mata katada obay na tulo na pada mapat tulan ke tulo na pada mapat tulo na hapat ga tulo na hapat tula isa tulo na pada misa tulan ke walo tahun 2002 na pada manam pada labos manta diti dakopisan mangingintong tahun Malaysia mata kita dapat tuatas penongkoy ng sikit alasan nakanod kapela na manay kapasarahan. Sigaw to ka kung ano yung paidahit ida radio, Kenya FM.

Terpulang ako na mga lesgeno may pa sinding di Jaimisius Manggata kaos do kapatayan. So tingnan ko sinding mata di list dalimon by no nailaan ko am nagi Clary Petros nung nailaan ko kini FM ko hay aramay ba.

Canino FM. Sinding-sinding buson dalumis kasalimbahan boros buson. Kakal mo kinungaw. Siam na pa na mapat titik turu mekahas.

Babayan pinatamad kabansaan di narungotokotino di nuludam pinalambos di Norlela Sadi. Amanet jam ko hapa 2 na badam siyam minit kasaban kakalokodat miyang payday hindi da radio kina FM ya di frequency siyam na badam mapatitik turun megas kina FM ko ya armay bang asya o siyaw tuan dokodat papalambu si tipasan naramit ko matiditi da WhatsApp kina FM kya amankan salam Malaysia madani kumadika dijajirin assalamualaikum waalaikumsalam papisanangan dat paparalan kerja inid konti manta dokuhitid kampung pagindakan ingaw mangandud kasiatan mamasan. Habisan nga saban iti tadaw kay sa tadaw kabansaan dit ka namdapadam siya malansan na tako magigyan kasarid na sanang kasarid aman kasi amin. At umulambos sa mga tadi WhatsApp kina FM Elvia Samayparan. Hello, kabisan ka saban tadaw ka isa di pampad tulan talo na pada misa tulan kawalo taon doon na ribo doon na pada manam. Salam tulan berdeka nagi tadaw sabah kadi Elvia Samayparan dijajirin DJ Oboy kasi pasadangan dat pabalan ka raja yan pa yung nagi da jury technique kina FM hebat syok niya kasi ha. Hello, hello. Insanan nga kumbulutan. Kasarin mo kinangaw. Diti kininga FM. Ano kabar? Kasi ya. Kasarin kakal dat misangingis. Sa pampus ta daw bay na. Kung sigaw to kakal dat pagkir pinakirim. At ay kami nangano dat pasan kumadinsanan dat kamulutan. Di may kinangaw kina FM. Manigit ta daw. Saran malayo doon ang nagimrot. May kaliarin majanon. Sila fangon Ade Uji Marcela. Aka Narumba, Iflora Jontan, Elin Kemabung, Runang Skim Tomane. Selampian bulutan kakal segigisam kasih siaw. Aku Aila dat papa relandat dusun kasih siaw. Maikun pada Melayu kasih siaw. Among kurakot ka para kayo din sa nanay na kasi alam sa nadat sanangat ka wayan kasi ha. Ama hindi na pa nga tumugul na dalaso kasi ha. Kasi kung madagdijajirin na retis sabahan asampin members murut kasi ha. Info babasa sa nangam nagi sining-sining datang asyok. Am nagi kapisanangan dat papala paparlan ka raja am kakalat paingingis. Good bless kasi ha. Kasi kung madika Elvia Samayparan. Sikaw kaya. Andong Jules Lime. Hello DJ, kabisan ang usapan ang tabilita daw merdeka kia tabi merdeka ni kumatayin senan na tambalot kina FM. Ponsi kau DJ ka. Ponsi kau ni kumadika Andong Jules Lime. Bam kano pamagin ang usin ni Andong? Ay sining matadi, hain justly ika na nakapagulo. So tingang ko sining matadin matinin yu Kim Taika DJ MY miginawa megal pagulam nagi John Francis. Pinabatan di Jacob Gosibin, Retan at Kakal, ako pa yung gerat. Kena FM, ko kay Aramay ba?

sa sarita ko magyanod katingarikan. Akan ko id pamagunan no, nga id nagipangaluhan. Amiti doa montok dila. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina azaban nar. Ya minamangun, pataha ko adahay kasanangan kapasyon id pamagunan om nagi id pangaluhan. Kampiyo ayahay mantad siksa tapoy naraka.

0: Apa nanti jam khabar misa dohna bedam turun minit ke saban hara terlupa minit ke arang otakot ababayan minsing lah kare titi minsing lah habar sa dosun ta tanau baina minggu baina ke do minsing lah tanau minggu baina kada di ko lihoi tu binai harap pipiro pa minit harap pasan naramit ko ho ho angka di Jamri ka bisa nang asaban kuma dia DJ yukui Jamri mantadi tintamunan ka siya anu ka siya tumamasan kuma din sana di papanaw luri kadada ko yusia itu malibit tida iti kampung o tapat ka biya kya ang siya ano bagya tumalib kya asyan nga witi tanganak dat paparampay kain DJ ka siya kya tumulo dila tagis ilabu kam may sa katibangkad ingaguna munusig kain ka siya. Mula nang git ang takanan nga arat dat nga liban dat nga pasir tay kaabok kasiya. Ah, kumadi kayo di tig kampung-kampung hidangan na pagkaya sigara tumalim ko da kampung tabi na nga to dan na kayo kaya. So ay ka katingiligan kampung itanganak mintalib tanga manok, tanga kambing, tanga sapi kaya. Lalabi pati tanganak kaya mintambutas. Ato, dan ako yung tumalib dat kampung kya. Kana ako yung pinasihay kya. Kung sikaw ni Jay, pinapalambos pasan ka. Alansad ako piya din sa nandit akan ka na kapo ko. Hitig kampung nga. Isay santap di karangawam. May da ko yung nada. To, dat tumalib kampung tay kay kawalayan ka siya. Isa pasan dat tupat. Asan ang ano kung tipasan? Kaya ito pinay? Itig kampung kya, hilig kampung ko nga gumunagin mintalib na itong karitatay itong mutuh kya man pang wurrrr kan tumalib kya ito binay awyawyan naman na dasat tumaw kya tay ka pangaririsa sa mutuh kya ama suwatananin dan tumalib kya ato dan na kayo ito binay kya asyan ya lo ito binay asyan tako ngawi asyan na itong kambultan asyan na itong kamulahingan asyan ngawi itong tanganak kya isay-isay papa sinang dat tanga mangkad tanga kain-kain nga oh ngayon nga ngayon kagusa ka tayo dito nga tagis kya isay-isay it pasidang da paray nga ngayon kagusa ka tayo dito tagis am arat akan matigarit binay ang rit yun na kya ito nga makuk-mangkuk tanga piring tanga galas kya tanga sudu-sudu nga ngayon na sakatay di abu kam arat ina kaya tipin na sarimin na walay nga ikam tingi sa itang karita angay ang manitin jam ka parimisa talon haban minit ka saban makinang o minsing ila
1: eh namalat ka boss Dadusun haon ano ribut ano angin nagi ribut Dadusun angin eh apa kulo pangudya eh kay duha ka na diyan pangudya aday agang aw kau na asa nang nagin makinang aw ang babayan minsing ila it kadingaw FM manikit ka raw kaysa jam ka pa na misa, talon na minit, kasuabot.
2: Abo Bayan Min Singilo.
0: Kapisanangan kasuabon, kapisalawat wago, may nahiti dakasliman barususun, hiti takoy na babayan, minsing lah, karat titit minsing lah, barasudusun, aputan dat man, mantadit, minggu da bantal, kain chill lang.
3: Minggu da katalib.
0: Eh, minggu da katalib.
3: So, di ka, kumulian lagi.
0: Minggu da katalib, ya. Wait, lawson ako maganti. Asarap po, lawson ako na. Miyan payo ko da dua kago, ya. Ay, sabasuan. Magya po yung tutunan ang rando kayo. Ang
3: itagal, bagima. Ay, anjil lang, kakalulis.
0: Hindi. Nakaroon, narungod ako yung maturalaw. Ayos na suway to. DJ Maydam, nga DJ Kle. Mga maludatan, hitid. Missing lah. Karitid missing lah. Baras doon. Doon, tanaw ba na? Mangupot dit minggu din nakatalib.
3: Oh.
0: Ah. Basa-basa dat tembolog.
3: Tembolog.
0: Pato kakawago gyud.
3: Kakawago. Yo English
0: dita. Bamay ko pagluanay ti retan dat tembolog i retan dat serindit kan berasa Melayu ya.
3: Serindit.
0: Serindit kan berasa Melayu berasa pedusun nga iti taritan da turipos.
3: Turipos. Oh, serindit turipos sembang. Kurge ti turipos ti opo ya sar kung kurang audit ngaran nga aku piya ketutun
0: parpanda. Agay-agay to ko do ko pirit ti. Megalina baris to audit minggu dina katalib ngaitina pa nga
4: Atau mawat watik.
3: Oh, atau mau alumis kio atau mau.
4: Riatan dat suriatan kah?
3: Oh,
4: suriatan. Ingat ya. Isanan nga atau mau tinan.
3: Oh,
4: ingat nat
3: suriatan.
4: Suriatan. Indiam.
3: Kon orang pasar itu silo diri.
4: Napa? Napa? Kuma dua napa nga? Kosilo di si ada arot gardi it. Bintik-bintik ya, bintik-bintik. Dan apa enggak? Suriatan.
3: Ah, normalnya tidak.
4: Nogardi.
3: Suriani.
4: Tiga rangob kah?
3: Tiga rangob.
4: Oh, tiga rangob.
3: Tiga rangob. Ini kurang tuh tiga rangob.
4: Bisa dia nak kela. Kumatalo na pun na lahanganan na.
3: Oh, lahanganan pun na.
4: Lahangan na pun na it. Aragang lewam. Atau mawat tuluh.
3: Oh, kami na pentingnya itu turipos harap teluhot no, bahasa 2 jam.
4: Botik. Oh, kon.
3: Ko, no.
4: Fasa don.
3: Oh, malah. Kailan sumimpan warna.
4: Kailan tumanun. Kailan sumimpan na otik daw.
3: Para darjat kaya.
4: Nga, irin na pa nga it. Irin na pa nga it. Nugyarde. Matanda ha.
3: Oh.
4: Tupan na pa nga irin.
3: Pentomol
4: gisam
3: nagimak
4: lagi okay mantok dot maikin aku canda pangap pegaduhan dot memihara mutiti pegaduhan mantan penguasa nugi apa penguasa tit
3: mergastua
4: mergastua gitu tepat untuk mutijil teka danda.
3: Wah, ada kau nombal lumbal kau tikio.
4: Ada kau umbal lumbal. Ada kau suang kau nombat di pancer.
3: Hey,
4: pare. Semduang tembak. Ada kau nombat.
3: Minta
4: menitam
3: kagu.
4: Bamlisang.
3: Sumusuhut nombat tinga murai batu kati. Teka wadit puru. Itu apa nggak? Agayote, ako do.
4: Miyagala dit, wadit ng kampong ba di? Nga, wadit na ping kampong, ay item giam, ara pero dit na purak giyo.
3: Ano po tiktin do?
4: Ngayon na pa nga, o silaw, item, mamapurak.
3: Dung, it, ani. Cumil, ilan na it, kasaruan at man nga, ito, pertandingan, di kira.
4: Miyalad ko, magyalad at tuni.
3: Ito ni, oh, murai pat.
4: Kam, nun na, ko laki angel ha, ika banang. Mana kula osonongot pangunguni taika alai demanguni taika
3: alai demanguni ay oh yang kan to pangunguni
4: yang kan to ke alai ke akan au tumingkat mega lebih bawa batir ngai tinga pegeduhan lagi mati teh
3: tai mana
4: pegeduhan mega tit turipos tu pegeduhan na penguasa. Segera elan dat memiara tokoh teka kiharut iwalai tokoh di kemendat udit purunga untuk dat danda
3: dandaanan dak yo
4: teka jilan
3: ngamilo matu dat mekianu lesen ngamilo kan permit
4: milakan terasari karena lesen
3: kia
4: tumilang bus encil lang
3: oh iyo mo ay tokoh di balatuk kan teh teka dusun apa nga tutukori kak yo tuk tuk tuk tuk tuk tuk elan kutu nila tuk tuk tuk tuk tuk la talon na ti sarok ya boy ko
4: ato pat talon na pamiwalayan na pala nga iluang nga kayo
3: o irin na pa iluangan daw di nga irin na giyam
4: ato pat kapi ya haro do at tujuan no did mintutok mintutok di kayo kumaisa na pa nga manantag
3: no tantagan
4: manantag dataakan ng manta di rin suang kayo ato pat
3: no di gima suangot ipiswa nga kayo ta kanan di
4: manato haragya bilok-bilok risuang
3: kam no kurakya senang-senang hirid labus sa paghihumano may kako kamalahas
4: kurin pa na minanong si pinamangon na mega gali kumaduwa na pa nga mga luwang isa tiyan na tayo kaya mamirumon
3: atarum na kantolot tinduk daw lagi
4: ataram materi yang
3: galdit
4: pinagat kapin kita entan ko man ko imuria di gulo dit manutok di kayo nga alaid mo ti kapi
3: ima
4: amakan ka kapangal na sanga daw iluang
3: ala idin
4: di ala daw sian nagiyang kiyo
3: oro gima
4: aw na matur atan tago to takin de inchil
3: ari amo harana basa ko nuri harahat ino kagaya ciri-ciri daw din mangumalik dito tok daw.
5: Oh.
3: Tuk-tuk-tuk-tuk kayo magyan. Irin na gimawan sa amin na mangun ka na.
5: Imagine na yung gilang mambasa.
3: Oh, very doggy.
4: Ma'am sumuso titit retanda punay tanak kagaya. Yeah. Ti punay tanak tayo ka dusun na beting alimbukon.
3: Alimbukon.
4: Karere tebetit punay tanak kati tayo ka alimbukon nga. Itana na po at pagyaman daw di takanan.
3: Oh, ansan ko mao tumulod.
4: Tumulod lagi? Tumulod lagi yung sama no? Magyong dat takanan dat ikawas na kos. Megalit megalit burung asang lah.
3: Burung asang. Megalit di.
4: Kau gula kakek. Maka.
3: Sumaratok na kantok pero ang mga ragum ka.
4: Ma'am, tumo sumusot.
6: Sumusot iti tiyong tay katyo kada dusun kya. Iti na patiyong tinga it kela dat musuhi dat trolo tay kanu na petrongo do kya.
4: Oh, to pat.
3: Erinigi kya.
6: Erinigi.
3: Kororosi.
4: Tiyaw, tiyaw tay katyong. Pagantulan na pati lisanga kasoran na panga idakawas.
3: Oh,
4: ingga, oh, ingga na nilanto kong magantulo di si Ribari ba eh. Kos, kailan ko guwa sa giman.
3: Amo.
4: Giman. Pinkura pa pa ratid ti. Tam, karating maturo may kinangaw. Sikirad, Gerdi.
3: Ngaran di kayo giman.
4: Pundukan it giman, halan na luang hirib, pampadam hirib na pagantulan daw. Lebih kurang at haro kargat at 50 kaki, 60 kaki.
3: Sinawat. Asalamat tiga kapi
4: kyo. Iti nga, pagaduhan na gid penguasa. O belag mamiara.
3: Ano mamiara kyo?
4: Suway ka haralisin lah.
6: Waro hitid ti, sabah.
4: Haro?
3: Haro pantang manladit na rong sarita.
4: Ambil ang manu.
3: Ambil ang pagkita na ng mga kosdakay.
4: O, tapat ka piya.
3: O, doon ako. Tiruanan daw. Kuwadiliyaw daw. Musuin na.
6: Alala, nagkima.
4: Haro kagwat tisa na rong ako. Man ako datapat ka. O, sigura dat mumangko dat ruhayd kailad musay memberas ka. Manda kayo asa hindi lang mamagunad amas ka.
6: Eh, kanagi.

0: lat dah pergi ah. Ha tu pet. Kada urut dah. Kada urut dah lah dah dari man.
1: So oh, kuin, mana so po pusing kayu man tindu ko oh. San ko mit piso so.
2: Irina ge.
1: Mo panasan
2: min. Ratis mat papadasan.
1: Ya, pingkur ge. Ali.
2: Rida ko.
1: Hello, kalau na pentang.
3: Hello. Lo praja gila.
1: Oh, roi.
0: Lam sumusut.
1: Lam sumusut titiit kelicap. Teka sweet kada dusun.
2: Oh.
1: Tembelog dit. Kada tiom. Orayan dat mangay pintinduk dihirid. Ko basa na pada kita ngay bunga raya.
0: Oh.
1: O kala di kami bunga raya di kami. Hirin yun. Mintulo dat.
0: May punasop.
1: Oh, may punasop dit harman daw sa sopo.
0: Ya, ang nga misbot. May humalwan. Hirin no. Suwiran nga yun. Mandala ka no.
1: Suwiran?
0: Kung gumana pa suwiran nga. It. Kami na pa suwiran nga. Ito na pati nga pakutumpang mo di.
1: Oh,
0: mga itumpangin.
1: Ipokotumpang suwiran ka kiyo?
0: Suwiran. Mga itumpangin limaw, oh, it, yeah, yeah. Mangga.
1: Suwiran it, pamari.
0: Nungyari di, it, rambutan nga, rangalaw nga rin lagi, lansat nga, gata.
1: Suwiran kiyo?
0: Pintindukay, suwiran.
1: Ipokotumpang. Ipokotumpang.
0: Oh. Kalichap? Da kalichap?
1: Kalichap po, teka suwi.
0: Suwi, yes. Ako na matila.
1: Oh, irin lagi ako na. Aparo dat na dinika. Pagmintulo dat tumimbang dit mo.
0: Irin lagi ato pati ako. Bama sumuso ti aritan dat burung hantu. Burung hantu. Ako gumandat it. Iti datan iti ilan takunot iti burung hantu iti nga sumuliwan dat tutuwang no. Aritan dat puwak mangging buti. Agaya mato.
1: Agaya mato. Ira do puwak mangging kadila.
0: Harus sinding
1: dia. Harus sinding.
0: Irnat manin na posunya posyuan na irat asaw na patang anak di gulungan. Miagal ko puwak kagaya.
1: Eh, kiyo malak.
0: Tadaw mo dap tutuang ng panahon.
1: Irin lagi.
0: Bama sumusot, lisa.
2: Sumusot na pati nga bangaw. Sara na gina kita to ko. Teka iti kandaway. Ana rumaliw dito.
0: Tekyo. Natayino ni lisa. No, wati kinti.
2: Opurak.
0: Opurak kya.
1: Kula dumo. Kaya
2: di kamasan.
0: No, takanan niti lisa.
2: No, matakanan niti.
1: Sada.
2: Sada.
0: Sada lagi may pintinduk dit nugyar di iti salat di Karabaw.
2: Okay, thank you.
0: Nugya may sakot di salat di Karabaw di.
1: No, di limbata?
0: Sinit.
1: Oh,
2: ti.
0: Oh, ti. Oh, da kayo na sarawi gulod di.
1: Oh, sinit ya.
0: May pintinduk dit may pinsakot di salat di Karabaw.
1: Oh.
0: Kandaway, ya?
2: Kandaway.
0: Kasuruan na penting nga. Ya kita tahu danau.
2: Danau.
0: Danau. Saya penuh it timpu-timpu dan mana-mana para yang akhirih nama teri may pingakan di tungol. May pingakan di tungol it may pangakan di paray. Bam sumusot in sila.
1: Ito na pangalayang layang teka kulong pisaw pada dusun ni. It apa na may pisimbit med tuluhi lagi ya, tabuk.
0: Oh, tepat.
1: Mangga, pandai ka gudah to gedein sasana.
2: Oh, malak.
0: Oh. Nga, kosoran dapat di may pinsimit. Dari nga, timpu-timpu daw magantol utai ka.
1: Oh.
0: It, mangasad. Wah.
1: Patut na orang it. Nga, haran lagi at sinding-sinding dahay dit. Mangin sasana ka kalau tembalog. Magkisimbit-simbit. What yan, kuy kustan takin. Amo di bahasa.
0: Aday.
1: Uroy.
0: Kaya malat ko, may bagya ang puso engine.
1: Uroy, puto sa roko ko rin. What yan, kuy kustan takin. Panabukan kam. Ay. May panimbit ang pagkinapos.
0: Nga, aduwa mo tiyabang sa atin sila.
1: Oo,
0: malat. Iti kalong pisaw, iti sana pa nga, sarot ako na kita'y kampung.
1: Oo, irikan tayo'y kampung yun.
0: Oo.
1: Inapin kampung.
0: Ay, kumaduwa na pa nga, pimpikaw dit.
1: Pimpikaw?
0: Pimpikaw. Kulong pisaw dit, man pataran na rumunda o.
1: Oh, iwalit ka di kiyo.
0: Ah, burung walit. Yari na pa nga, kigatang na mati. Apagod mo tayo gatang.
1: Sarang burung.
0: Sarang burung tayo ka, it rumunda o dilis. Sa sarang nakainom. Amulak ko nakainom.
2: Nakainom ko na?
0: Nakainom ako
2: na. Nakurta o, amulak ko
0: na. Sanig yaka ka na.
1: Apagod mo tayo.
0: Bam tuhuri iti retandat burung gagak.
1: Uy, burung ganti.
0: Burung gagak.
1: Uy, tom.
0: Ida,

ahalulum am asusunkor rarondo ang bokon. Sino pono pangkakalitang taka? Ika ihondo ang ibitritaka ang susuay. Kansaya na nga pura oro kebangsaan, intoramon ra RTM, tema.

ay oya Fizal Kiko, kami kaulihi takano puno pamahunan-pamahunan am kayahan ralair maya raina tangan pamahunan mai tukira orau kasa rajam kasa talunga